minim ni awofa mu na no pa na minim ni akoso wa brafo me de du baby na pita ene shefo na aposo babo sa so che bo wodi wonim die ni wonya nsa ye biara ba wona ni pa wo sa wo kunya ni Jesus aso chini yedi se wonim ba wo so ne wo so bari mebi wo ho a